0: maga tunakuya kuhino muye owe butembo ebichindwe bakabaneka okobatashi ukalwa butembo iwe iko kumunima wabiondikwe mushene na mutenga ewa rukera oko luhande olwa marembe ukindi yayo muye akahula wa mubichindwe tunena botata tunena baole babuya abala betu na bale betu bakindi tukaniria oko myetse ekalaba omo charo kino echo mu territoire eya Lubero omo Nord Kivu omo Congo Democratique embere tutsuke tugeta tsukere hani matere ye chinywa akende tubwera e secteur ye twich katolike ye bichindwe ngekaho mulayete akendi mechinywa na rehula eri na rekuwewe baba tuhechi tuhe eri na ria
1: eri na ria ye je ni matere kasere kanzerewa ni matere o masektere no ye bichindwe
0: munabwire ni chiro chibuyo mukama mabetu hacho tubure chikuhi secteur yetu ye bichindwe ngeka humula yete
1: e secteur ye bichindwe ina mu mulandeke japo amagumu ne manji esho ndwala esho nyiholo ebyo shebyo bina mureka eliburegeta eryangore kandre ebya oko ngambo echitume abakristu banamukora cyo kusebuse twametangaze beya ene sawa rino echo tukatarajia okumaendelewe secteur tuchikumbi nyumba ya Mungu etwatasha sumbayo na ero tukumbe proje yetu tukisuka rebumba eshubrike oko ngambo olurde lolo twabre pakalo ndekendreke olo hachisha musoma muoma elwa mahwa etasha paka kulo kwiranchi
0: Ati somo mukaru ndare somba kucho kundi hama bya chichi chirana bure kwa
1: Ere somba che somo ni chikuhi Ichine omo modele we bya kere kwatu kombe chatasha bya modele wo buhimpe obwe muna wire
0: Chikandi na mehibwa ko kutse chikandi biko china chingaho
1: Chikina ne hibwa kandi echaso ifumbe
0: Asamu katuli romatso yo ba Kristu nabandi bakalani bibichindwe bakuwa kobata
1: bakanjererawo no mutimu wene no rakagala ko tutwe tsuka erkola ile tu tunamukolesho beya tukumbi twasuka chi irimba ekibanda ekikani yachikaya mushubrik ne rwana mukola umubiri oyo muri ni arambe twakolayo ibalu twakolayo na mutimu wene
0: Emukaita kangute mbiri kumbya shatsuka kobero byahe kandi tumusha tukasha somero mutsumu tichisungu kumbya kwera ngamya kaya hembeno
1: iko wimbe bukalire emewo olu no wimbe tukisha twabitsuka neriko no mubiri watokelo lya embe na iri watre okomole somera mucho umubiri ne munana kusubutse
0: abantu ule no bari kukatambike risonja sonja
1: bakasunga sunga ya ntina chitume tunamukolacho eriko tize velopi fola bya nabyo na muti muwende
0: Ano ndo anga sungiro kubiwa ni matere mabu wako chuma Chamese chichireho, tukandu na yenuwe societe civile Ama lume wakata ambabati
2: Bo, wasinja rembe chinyo
0: Erina
2: Erina nga hulu wa mamumbere Auguste Innocent Wakana shambra kiromore ndiri tukumairi ambu kabila
0: Kabila
2: Nga hapa nikumuiwe vichi indwe Kukungambo ya luande lo societe civile Na maishi makundukundu, refatana na mwazi mwatu lirahano okubi tukandikani yako, erela vere sekerite, erela vere developema erela vera omati kwa na masa ngoko tukana buwa tute omundwa bi asinia ule karema ngakandi ya karema ukubuhodi ina kandi vini ya kandi sherati, ina kandi shazika humundu ukuchi na mungu ikiri wambo kumbe haya mundu karema ni haka humule bandu wana mulo lako washinja, donge, tuende lenu muka niya tukandia tuko tuye macho umache uma itu boshi hau merere
0: washinja na muka mao lokalitesi na shomusha kulu abalu muna musondola butu bane muko uwa
3: Mwa yuko bichinyo.
0: Ako mena.
3: Ako mena nga hola wa mkamba kachira wango. Yemisibu le lukalita. Owe bunye nye bichinyo. Abaru mkumba ya nante mtamba na banda yake. Nulibune bune ya chiho. Ine kare kena benga hini tamba na banda yake. Mkachi harebe hindi. Nja chi habi habi hindi. Niki nituki sasaba tutekumbe. Akate chiketu kano siku wene kumbe katu banda yake. Nulichi hindi kumbi omorelo. Inye hiki kubichinyo. Napa kubichindo pa tokomaronga bari mukatsoro ne bari mabutem. No tsona manje na bari me parobolo tuna muenda sha duwa makutuka kunangana na wengi yere teka lula abalu mene yu muka narora kubu kubu yu soreko mwishinja ni muka soro chira
0: asana nabia kunoko kwa ndeme gulu mwaba nabwa mbarenga na marema bandu wakaso kongola neno kutsibu sana marema uwe mwame wabu kawa langiruti
3: amarema wanama shatu sabago nero kande ito sisira kuhisi ini hibuli na nyoko mbalongo hano kwa nisira haka shata wa mungu basi simba na mabu awabaka mabasashi ebebe na mkoreke nusu wabunanga tuka nyenda kubwa kwa sosa
0: na bandume nungu za baka sara hayo
3: baka sara baka sara
0: sebe
3: eno
0: abetaka ya nabi ditu lere nwa nando sebe shia lua tribunali shia abetaka renga sinamu asasika keha
3: sinamu keha lakini banamu endela na maalua oyuko sekulu wakabati oyuka shio sekulu unya mtu alambere na wakumbi ya baka maa na baka pita bukumu hiba nganabu wakabi narekabili biyataha oyuka shawote chetu njenga mlole ambere kandibu waba shubie kwa kumeo meruwe benayi
0: ni kagonero
3: ni kagonero kenisichaba abaka kano kumini na wanjaba reko baka minyamu oyu akabu sinjera shaba kenjera oo kumisike kwenye nechati oyu akabu shato gara no kumisitua kaminyatu akabu shato gara uka bunga abandu sewa sewa kucho nebe baka irira
0: abu shine mbutuweshe no kutsebabire tulatamu abandabandu baka shawule no amalimu baka bunga bunga ya abatu lako
3: akabu shawule rima inye batu wa mawarenga kwenye ya na wata kulo na huwa watu la kumba na mandana chitakasha wapa wapa
0: Tuluto tukende kende kukocho Morero Ekura Asaka watu tukundia bichi
2: Kwa maandala umuhi Kwa sana Ebena inabi katu mikawa Omo Morero Tunaitua ibiabalu wanabetu wanamu Erirandashu mbao Erirandashu mmashini Inoche pesha randomobi yala Bo, haba andahana mbiribu mbwerisha Rije telefono Kutuna wadu ya telefono Mtuna wadu kushua lakini Omoroka hikawa kwa chekeni abuula Na hii kafasiliti mwati uoshi Ritokere kwa lende miati yoshira oyurahale no yuriha kuhi mukana barekara nako mwana tokera ambula ne rukaba bisha bulomorero ebya talukana ne ruke tukaza nacho kutseva tuwa tikaya bakulu bakulu omorero ahike na bichindwe tukande bana shikozi nene eshere kolo omorero shanga bya kasha luhere no yobule akande bana omubiri wa rekol
0: sala mademarshe mama mwa barekoreka
2: amademarshe anamukoreka nero amademarshe sheria horerera tunamwera tukayindanga Tunabio kovero vende, tunama hiku kwa chef de cheferi. Anama tu verango kovya ngaenda, kovya ngaenda, nero. Shetu litu wa yehikayo. Mea tunamu kwa merera, erihike, erilivyo mronga nga hiki ya noka yati. Nero nga sabai populasyo, na wakulu wakulu, tukandi wetikani mwati yoyo, kumbe ni aweze kana. Shetu vietu kwa wako wako muhanda muhanda wa sana. Hakana viuka watinje, omurelu warenga sha ute kweko valere. Kweshi, omurisha remenya, echiru kumumbreka sha kuwerele valere wa sana. Mukulu mukana buat, mukulukan elupiteli. Wah, karena kator jesu berada wek. Asa yuka boleh saya, yang kita mana senda bet. Alangkin mana, wahan malupiteli, no handre na handre. Mereka rikaramu risofete. Ukana iya iya, dongke si mangga sya uzunekan omorero. Ibu sya muka runda sya si mukuka amoter. Mukulu alang kerbi apa rendeka? Wow wow. Di.
0: Hanu anak terkuat cinta cerita kak, kok bisa malira omorero? Yang omorero amabi hikenu juga tuba tuke lusya wahaiye. Aju ceri buliye.
4: Nje chonga traka kwa chomorero kushangwa babu tumbira hospitali lwa babu tuhiramwe saldope na rio ngari kana saldope kabi ikatumika na morero kutsebutsebu chocho acho ne ndobe kulobe kulobe kwa vituwa watu tukumbe omuruni ahike wetu kuruke saldope yiye wetu haku ikuhi riko lyo mundu hospitali kana abya katambikare erebini ngana bya opere
0: omudoma bya opere no mukaya hayi
4: tukaye mushenene
0: mushenene
4: tukaye mushenene
0: yanga bilometre benga rilwa hanu rike ku hospitali
4: Ni sisi.
0: Sisa.
4: Sisi senge hao.
0: Aha. Oyo ato lupitali kumbe kumanabi omorero. Na omorero mwenye kwanzi naketa lwa hikuwe. Kundi omorero shale vutukirati ya mungambu wate mwenye keta lwa na musha kulu. Kwa hukari ngikana yewe.
5: Ngukungari ngikana yo omorero. Yoyo omorero wabirike emute inga wa merode. Hawi amaveru kirenu tuma sungo yuka tu kirawe no akaita sungo mulupitali na mo na karasi ene chisomo ene sawe pima pekani ave kage nde kasawa ebiusi abakisiba na muwa omurenge
0: na mbunye mukawa mutukumbe murero wa demerode ibali bango kovaka rukira ya weno
5: okay
0: nero gasubali wese civile ama demarsha ni komite kutse

0: n'yebisomo nuba batseke rica tokekana nirunga ndi kusabi kusudi population nabanga ngawa zaringa ni abakaja bibuhe sikunde twabrela la mikitwe bebesomo rutyangu mbe banayata watikini nabya kabyo koma maeneo si ai niebe ai niebe somo nuba batseke rica tokekana nirunga ndi kusabi kusudi population nabanga ngawa zaringa ni abakaja bibuhe sikunde twabrela la mikitwe bebesomo rutyangu mbe banayata watikini nabya kabyo koma maeneo si ai niebe ai niebe somo nuba batseke rica tokekana nirunga ndi kusabi kusudi population nabanga ngawa zaringa ni abakaja bibuhe sikunde twabrela la mikitwe bebesomo rutyangu mbe banayata watikini nabya kabyo koma maeneo si ai niebe ai niebe somo nuba batseke rica tokekana nirunga ndi kusabi kusudi population nabanga ngawa zaringa ni abakaja bibuhe sikunde twabrela la mikitwe bebesomo rutyangu mbe banayata watikini nabya kabyo koma maeneo si ai niebe ai niebe somo nuba batseke rica tokekana nirunga ndi kusabi kusudi population nabanga tuko
1: doko odngaraga nanya makarne omobre parcele hanema karne ani jeto okay voilà ejende chacha chitishio koma etse tulabiro ko chinde nyamba metse birihika ne chindu chinuwe ne mubichindwe hachishie riri ya metse maiku wetu twa menyango kwa maetse tututa tsungao ndeke ini anga nasha kwa kande twa subomo musha na kale njoko kambo bwo mununya kata kitwa tukataka kuno muti mo nuwe owene kurenga erelwa no mukomite chitahero kuno twanga nabula omukomite kandi wanga nabwa bwana omukomite kwa chitahero akiba biya kwa mutwe babi bwambwa uri amurenga ko kandi wabutwa ba makusengera ko musoma tahira asatu lyo ma plus biblike ko bakabwa batyo ko bindu bandu byoshi wa mabuto momo mupepe kumbiwa na shigagomo kunduga nabwiro kwa chitahero bwo shabali ya nyuba kwa mutwe bakamba chirole bya kaka shatombokera hanu na satu kwa tifoid nero bwamburi muloyi ukaha bandu be tifoid echi kwa mira ichirebirie omwatse oweri bwamba bandu bari akashaula no yabe banza ebataka mu mohiburi sina shwa ke rutsukira chonga nende na probleme yomulengire mucho nga yeya chef de localité aza na probleme mdra shaula no kabanzo ko franga se wone chitaka chineyo omune shabe kayo muri chabo kwe nero banza
2: nga bibi ukoli mbasa lo banza no mo batanga nga halenga hanu tukana ngana nga nero banza no abana nimba nikano empere Ivanuka bachere mwe ne yina yenge chine chisoti. Vanga mulobita mba kashaze kabayi. Ayi se mwaso wa mungu buna bunu. Na ababa bakashaze salinyuma. Babasa ronda evanza mabatara. Ngobatara bano kabunu. Imasa bano koka basa. Ni bangi mulobita mba kashaze kabayi. Ayi se mwaso wa mungu buna bunu. Na ababa bakashaze salinyuma. Babasa ronda evanza mabatara ngobatara bano kabunu imasa bano koka basa ni bangi mulobita mba kashaze kabayi ayi se mwaso wa mungu buna bunu na ababa bakashaze salinyuma babasa ronda evanza mabatara ngobatara bano kabunu imasa bano koka basa ni bangi mulobita mba kashaze kabayi ayi se mwaso wa mungu buna bunu na ababa bakashaze salinyuma babasa ronda evanza mabatara ngobatara bano kabunu imasa bano koka basa ni bangi mulobita mba kashaze kabayi ayi se mwaso wa mungu buna bunu na ababa bakashaze salinyuma babasa ronda evanza mabatara ngobatara bano kabunu imasa bano koka basa ni bangi
3: mulobita mba kaula mukarema kariya kalema mukomete kuta kala mao kobere boguzo kubuhoti kweshi ina na programa ya rad era machamba sec na rufuka la radio sana mcha na kuikombere chef de chefferie chef de localité mana tumesho baroha okoba kaula ya chitaka omuraba atakasha ula chitaka wana tukirimu bulia nga kaula chitaka ndi akora kwa zichi kumwana era na ye conversation isha be chika chiriba takande zikaho mundu kusana omuba bwambo okumuyereza kwa mundu mabuti ukande zikaho mundu yo kuhi kama utere mari ya ukumbwe timya kuloko roba na ruwe chomo cha lukana eribambo omundo kandi akazeka abantu baba kabukibana langiri ya meso bakagusha meso uko sho senda kumbe ya mabye senda ya nabye hali uko bandu yasa yishanga bya lubanza na kandi mwendri ni twana bya muno kandi chomo anabanda kuchoko kuko muno kandi kandi mujabuika okomacho ngo kwa mabwikoko omundo shabe kashazeka isha kashaule chindu kushi

0: Echitakachi na uti ya mipaka ngoko chika ula kuna ngoko na mahule Abraham ngoko na ule ririma mwaku wa mubutaratibu. Ukaya ya yabalu wanavetu, omuduni ya patanano mupatu, na ini ya panesho franga, aloru keluwa, elwa yitweba yira yika kwa iti. Ini kina uti baba chine ya visi, nirine duwa iri ulie mbene kuti ya parcel. Miwe yomuduni ya abalu wana yesha franga, shita songa baba wewe, bo kumbe na baba huyo mimi yake na uta na yo baba huyo kumbe sokuluni yake ne abu babya basinyatere boko parcele ikaulibwa na ryo twa biri heri obutaratibu obo ringa chatumire na bitake byabekalwa
1: ngabitagire boko che HMT omundoka ulaya washishira babera tameto kutsamuka mundoka na batungenda umberi hano har Maria met
0: bo erehere miti manake Nje na berenga oni arenga ti utelulengo etwana hera yo mumarima wana so shirie mate se una muluwe yana hanalo hakero muhoko nerio ito lutwa hirahe mate eyo tu nenzala eyo tukaberikira eyo tukaya salatwa twa soloma apresenga aloruke uri aherahe memeya yangana iri komizi sita una mundu keresezo eyo tukabya mumokrize neyo tukandi atukalia mate uri mwerebiro byushisenga itunyo muukame nero tu niluvanza miti bikaherwa hangana ye mate Na hangabye byali twarekera he byalia na hangazi kutwa iho azikwa nje wazo yeyeyo
1: aba mama se muchuti omukahera bekene yaberebola mukama burabalu mebenyu bakabwa mbuchi bwa mwabiri yikunerere yonga nyebenyu gabena mwera no nalo munu
2: eh asante na ukambi chinywa
1: erina
2: bakana hola mapendo visika njingi ndibuo omukadre ekesande kadre kechinganga nje nramunganga mbereshi byushi namatsugirisa limiya boshi abana ni shakoma na wae wa mapendo visika na malangira notable chirongo na president wa société civile ekipe yushi radio moto ya uritulenderera na wote musomulawe kapita na ushin takubererwa aho uri aho kongambo eye chitakerewula zaidi sana ko bajene achitololo chinomusandia amitwe yetu twa bajene Ewa songa, ewa mujene, ewa ye ulia remario tata wa usheli te ulia na chero neche uoma. Nerio, okungambo ya cheto lolo, ngukuna limo kukwanza nete njenga tumiku musante, holuda miku inje hario munga ngabakamu hulamo samuso machine, tunamute kirani yeshu seminar, okwa semene dedeme, yaani semene yomunjacha, tuite kirani yeshu sana nesante kundichi, abando baka hola, kundichi, abando baka loro kochataka chetechabu, kundichi, boturondaye ne shodawo ku eshi ngatulamia kusudi tulekera tukengera ma problemi walinga nyamuhanga basomule
1: okay kana muwa donge se seminar ya mabia ba mambu tukende baneka kumbe abantu baba kabaneka ko twalama banga ham ngoko tule mu abantu banje banje bakakole beturuturu kundisiba shibo kamba arenga chihuwo ko chirichi tukuka amenyandangalira omuga kulwana na utre chike chirihirako
3: itwa samite yasa inyomu karitas aba temite yiba mambo emite yiba masa ukuma yikitaga ambo lakini mukandi yomukahara yomukahara bulo yomukahara bulo ko bitwa ko yomukahara bulo njemona atumatere kero matuwai lakini twase sangala bakahara

0: 082 50 43 831. Alors, okune be sunga haku ikutse nen ou alo anebre kiro kwa appel normal. Kote ou anebre kiro WhatsApp, kote ou anetumere message yo WhatsApp. Esa yo inge kusunga. Oko message local, ama message local ni mane ne kutse. Nangana kusubiri habi chabiro bebere kutse bisatu. Kunde inne mwendanga subiria avant.
1: Kakure itoko germe tomo kushimgo suru kuma kulo wetu devuka kana yokongo la kolano wesinje.
0: Na ina maba simase nota kusubulera.
2: Arabia nererema ihihia esho muyi.
3: Ah stand sana waulikriva tuwanzwa tukwatukwa kitoko germe kitoko kakure. Tukwatukwa mwena kakana oko kwitunza marali. Amaladi wabari yanga kakandera kubandu. Tukalo maladi kronik. Tukaduka muwaka kanyoko prostate. Kundi abandu ushi. Wakawa vila mwolubulu wa miaka sengand. Ukasunga abandu walumumu ilakalaka. Walumia kwa chosonde. Ayo, ukasunga jirime kitoke wate prostate. Nga tunulayo, nga tundayo. Nga tunze omo shodawo shongo teko. Omo biali vetu kalema. Omo mitri. Eye watu eno. Omo shonyamashe watu eno. Omo utawo shonyamangu mangu uma. Tukatoka eritunze e prostate. Tukatuka na tunza amachindi. Ama yudu shombiko. Ewa hike yotore. Kwa Dr. Jeremy kitoku na kakanaati. Nga tunza shombiko. Oma vyo wanga akakanyo kushombiko. Aka unatunza shondekendeke. Ametrema. Amaraliwa ametrema shonga shotasyo. Kwa Dr. Jeremy kitoku. Ukuka muomu hevyo. Muna uroma muwa omu proje kitoko vengenzala. Yuduko watu ni epidemi nene. Sehale yu kabala kuyo. Na contact de contact neva anji. Uskumudwa katanda muaya. Na una ya tandao. Na una tandao hundi. Ule ngote walu mea babare wera. Abalu mea babakure nzala. Maka tuwara newe nga katuwara kati ama kuniwe buwaki. Ama kuniwe rivi abandu. Ule ngote mundu inabiru sesuka. Mbosana nenzala, mbosana nereria, inakali ya muhanda kute, inakawala necheriria. Abandu wale mulangirika kandu mkati kabandu. Evi ushiriwe kaba neka kundi evita ya vya sewe tuweno. Abandu wale umarema wabo, ayo waka sunga kere trola. Ukana kweti mamonsu wa kiro wawu, wana tola retunda. Ukati mamonsu wa kiro wawu, wa solo machirewa. Ukati mamonsu wa kiro wawu, wa solo mautimo. Abandu wale uluwa ushiyeyo, mune wale wale musaviria, saviria. Mbosana choko chetu wale tsanda. Tukarindirira abakulu bekihuwo bali tobutekane bali tobusalama mojo wachetu tugere subaye tukabya ama tukangirira ngo ko tunganasha kola awan menge kunde burumundo kara menge wewe nechira machikara menge wacho kwasimu mna kara menge wore kolamo obure moto abiria nabu bwe security mojo wachetu tuya wan menge awuri tunganasunga kalyo bangana tuchingira nabiro beberesa tuno mpasale kuwau ungatokere byo wangana itosha ukasunga helenga ukasunga chirewa, ukasunga oko yali mbalimbali, chekusa wangana chehera, matunguru wangana herao, abandu woshi, ama wike kukangiriri nga kutu wangakolo. Ama tubura, amengene mauma, ukatunda ya mebota, uwe timbia yungosho pambasa seku wawo. Wabi timbiasho, uwa tobongola yomokuma, nga muhambo uhuhi yao, nerewa uka tobongola, huna, ayu kan lu labia emi hanje ku au amabye ni malenga lenga ukahanda ye he inani mbegu ye malenga lenga nero kwasungana mabe pumuke na abela seyo ubukaha ukalia malenga lenga ho wa uka shuri wona bande kundi ambu au wenge ke ulaya bande bo muti akaya batsawo atono ni muko ono ni mutwangero chino ni chinjo mwemo kotonga mwesombe amenge ayo matukumbirao kundi Dr. Jeremy Kitoku ngamukwika wetu ngamwana wetu shenzile kabi lwa kabi ya mkuku mbaga nuko chikecho. Eviashi, eviavere menya, eviavere yafu mbula akarenga, kundi ya wakare renga vulambo, sikare minyahiri revulo. Mutu wa wakura gini mkwikane munga ngaka ne mshersher, mwabaka kule marishesh wana wetu. Shenzile kabi lwa kabi ya mkuku mbaga nuko chikecho. Eviashi, eviavere menya, eviavere yafu mbula akarenga, kundi ya wakare renga vulambo, sikare minyahiri revulo. Mtu wa wakura gini mkwikane munga ngaka ne mshersher. Mwabaka kule marishesh wana wetu. Shenzile kabi lwa kabi ya mkuku mbaga nuko chikecho. Eviashi, eviavere menya, eviavere yafu mbula akarenga. Kundi ya wakare renga vulambo, sikare minyahiri revulo. Mtu wa wakura gini mkwikane munga ngaka ne mshersher. Mwabaka kule marishesh.

Naruko ndi mwairi bati mubaya makubu tewe mube. Naruko lobo babo yoshenga uliye parcele yose nyereo. Narumbe nwabene ya barepata na namuru atinabiri uliye parcele. Iwo butisuri wa ula. Ebi yoshebio nebetsebu. Ebi yoshebio nebetsebu. Nina shebio kubi yanganato ni kabandu vya yuwa mabauma. Lakini ama patano kumbi tuwe shichawu batrahi. Tushika ya mapatano. Omobole mwati woshi. Ama patano kumbitwe shichawu. Tunauti ya mapatano no Mungu. Ati tukore biwene tukashe ya mweye yare. Tukashi kalandeke tukashi atukari ya nomobi umu. Nero mapatano yu wamebizendia utu. Omoleruwa biliko kotibwa ukayamu utu. Kundi wama chetana mapatano. Ebyo mwalagana no Mungu ukalano tuno nama kutumikira erije ko kuholari ayi inyina mu kukolera nyamuhanga nario nichiwelu epiega ya nabye nichere kolera nyamuhanga irie lurie kuluhya paka tu iyakalu akalira bumyeti abari ko kotia no morero o abantu bakayamo paka tu kayo mu morero kundewe ukabyangu kalitolo ngalutsegetsegelo mu mapatano mama we patana no Mungu kanuwa bwa utinje Mungu sinjiro ko bya webyo erunje na matashe ya mubyaye paka ukendo holera mu byo mweyo. Wamabene nehero mobebe sulibuwa mubi. Wamabene nehero mobebe sulibuwa mubi. Waka walanga nebi ambene. Wamabene nehero mobebe kasuwa ngeluwa mubi. Kumbibo wadreke. Eski mwanemu wechinyuecho. Beno nebi angulube, beno nebebe. Me, wamabene nehero mobebe. Wamabene langirebebe ngabia masiha. Mwisu kasha holero mobebe. Kasha holera mubi, beno nebi angulube. Heruwa minya kukasha holero mobebe vye ngulube. Vya maa vya mbene, kukasha holero mobebe vye mbene. Vyone vya usasa, heri ibulia. Ama patano, nchina kwa mireo, kutsengaye bendulange ngunza. Ngunza wangana bendula yuko hiramu eberebwa. Lakini, wamabe ye bendula muhanda, unawuti olubanza. Tuka kana ya, abantu banje abakabendula abakayebendula abakayebendula mocho woche no munya bandu yakenelo wat ne sinyitire ya nama nama handu kulayo inye biri sinye lakini nama nama retire ne sinyitire ya eya uya emyaze ya biri amenene baditwa ngana hola tu twangana hola ukahandu kulayo ne sinyitire ya. Na mabu ya ebiyo, na mahandu, ebiyo nabu wabia wabia wabu. Na nyitamire. Wabia utamire. Uyo wakuhubo nende, kusudi wabu yabi unatamire. Uyo wakuchikabo nende. So wajihabo. Batuhe tuleba ya ndeke, ama patano tu, tsungana na mapatano. Ututa tsungana na mapatano, uuna uti olubanza. Hali yaba ndeba bire heri yabendu vinene, busa neritende, neritende shichenda yane, ngokoba ya lana. Ukaya yebwe kutenge ndi anga hiramu. Wabe yebwe kutukia kwa hiramu. Oko mwisu wala ngera okocha mabemba shona chiyuma ngali shichibule. Ngali shichibule. Nari wabe yebwe shofranga shichibule. Ichu china muhandeka. China muhandeka. Ya sabale. Chekasha kubari ya biria mile dolar. Chiti. Mutu wala natutukashu kwa hiramu shomwe senge dolar, senge dolar. Narunga kuwa mabibu ya miaka. Eru ya biria mile. Ewe chitataka chau chama agenda. E chitataka chaye chama agenda. Kwa nende muwe nari yangu kuyuke ilamu ya sege ati mune hirayo. Mune hirayo. Nari chano kutara ayo ni chatia che. Esa dolari siya ngapo te emile. Olu banza elua mabebia lunene. Elua mabebia olu banza lunene. Tuwe tutipa ulikiri ngabahe namba yesimu. Tuwe ulikiri mwenye vore mtu ngabahe namba yesimu. Ni 09. 94. Dizinef nonande nonansi. Olubanza elwa mabebia lunene. Elwa mabebia lubanza lunene. Tubuye tutiba ulikiringa bahe namba yesimu. Ba ulikiriri monye bore mutunga bahe namba yesimu. Ni 09. 94. Dizinef nonande nonansi. Olubanza elwa mabebia lunene. Elwa mabebia lubanza lunene. Tubuye tutiba ulikiringa bahe namba yesimu. Ba ulikiriri monye bore mutunga bahe namba yesimu. Ni 09. 94, 19, 92, 96. Olu banza, elu wa mabebia, lunene. Elu wa mabebia, elu banza, lunene. Tubuye tutiba ulikiringa bahe namba yesimu. Bahe ulikiriri monye bwere mutunga bahe namba yesimu. Ni 09. 94, 19, 92, 96. Olu banza, elu wa mabebia, lunene. Elu wa mabebia, elu banza, lunene.

we uneshe kwenene ukakolerera obundubu kayitandaya obundubu kanatotana bandu banehuwe itandia obundubu kayitandaya no we metambye kayutire mboka eshisuchisha makware kisu obula utingama byachi utalye nyambe waberenia bangane wabereyeni yako nero ukabudishisuchisha mane areka hama byachi nywe mukalisi bwa mutuna mabatamishe byalia menga baboranye tino abandu bamabye bakakubuga kubaka kubwako usubye nyuma ule bayeke karekanga ninchi uye subemo ekitaka chabe mukali acho vraiment iwe uwe mundu wabye wikeri omwabene nero wali kitaka chabene iwe mundu tu unashingoko abandu ni balabenyu iwe luwa kola uwe yakole dossier indi dossier wabutino abandu abo sendana tamenyabo bahika muno babo ula uko chibu eche bitali ama patano wabasha kulubalia abasha kulubalia mubata hiria sokulu wa u abanata hiria sokulu wa uwa mebe nuka kubutisu ubashi eche na muholi abandu checho manganabi simu ya eche chikeo la abandu injene babu erecho kundi arenga nga morebi abe fotoku mbe morebe graforu mabi riro kulu imbu kutembeno nga moresho ya maa kube ama karibiratere winyo abirinu wa ye eseshi ya berende katogonga emetwe yenyu arenge mini ndo yingana lwa munebehuka me arengo embulika yabe byembuline ne iyere mukohola nebehukibye lomo metwe na bandu bakulukulu banomoche handu walangire tu autyo ko mtu walingo wembuli donge ebehuka renga besuro mo mutwe shanga tukiribu ekwenene na ruwalangini abereero luhala alakini na utyo luhala mesha utakiri shanga tukirile chabandu abandu bakahola na yini analengirini ahona alone lubanza necho tukasha besu mukasha belolako etu chinyoko chiwoko hanu tu siba holire abo na Yesu mwabu wesa tu atuke timba timba nayo macho mwabu atino abo bayiretro jambo abajene siba chitsomene amapatano ambe awe mbere abo sokulu iba kashi iba kahitaya ama parcel omo mapatano iba kaita ma parcel omo mapatano me reno ne malwa apa ne savo wa ki tobira yesabo ma apa ne savo ne baba savo kwe ye baba sawa baba na makura mucha savo na makura mucha baba wawo mwahola eni aberembe chibanza na unalengire konyina mucheremeni aneho abere mbacho kandi mwana kubura nebya kundishanga hitishe tababwera lakini tu bosana rinyonera imwe ba mutemukanya saulacho mure baye ebyo bena mubuga bandu batra ebyo bena mubuga bandu kutsibya leki mwe botebya na bichiru ewa ukabotecha ne chikaga samirira icho mutwe munene nene ne kusangu kwabe botecho mutwe munene nene muwe tsadia mapatano wabashakulu na rubama langira amapatano ayukunde suuta akili wa matsambia mapatano ubuti omundu oyukasha kubu akwelare ubuti omundu oyukasha kafute banji eni akubu akwebendu ini atsandi omutwe wawo ebyo ukali ko bande bali akobule bekasha subaho omwelabero ekichiruka bebuti no mande kata lwa na mama wawo ama ewalwa na mama wawo ubwire itweve chondo leno ni kabe mama wawu analo kasuka baba wawu banali akubuta kuuma nero kundi baba wawu mabehola nero luo bwawute mama wawu ekashi yiwe yaberehwa kundi oyasa kwa berehola hani abana bakabu abatia oyo wasa kwa berehola uye wenyu usubye wenyu we waya mwenda wamabi ule utye yasa kwa berehola ingona umuhiro konjingono na umuhiro konjengo twa mekura tia sekos echuka buya chuki sala wa rekitwa ko haber baba wa mabe hola na ruwa buti mama wawo ukamusa ule chibanza kunde alue mucho acho ne makosa muye subemo nenge sala na nyalohende na matunda ebe ndie byo na matunge bendu ebyo bane mu swira na bakali abyo abande bane kwimise toujours chishakulu wasinja na mande kati merci kwa kipindi na mapatano mingi ishaka acha ma famii mingi zinagawanyana mapatano manene na mapatano bapatana tubiye bine bie
Ibo ba bakana hurugira mulu wa mapatano wabo. Na riko ndaba mabehola nyeti muterisha kwa merera mapatano ayo nga mukendi watikania moti. Wabati mie mkubu wangu asha katanga katali ya mu parcele ya yangu paka asha kakatalia na dokima yangu. Olone lubanza. Shende shania wewe tire omoze banza chawe chokundi anashikose yewe. Bonjour. Ile njo kweli pa, pale ni eloge mumbere wa isare. Mumbere wa isare. Nyitingabia nuko TikTok. Kwa matake ronda mahano wa ye manene. Iwe yuko TikTok ukenzunga. Wate jambo papa. Jambo papa. At premisi kobie. Papa emoro wa sinja. Nama kura mucha tati wa iulida. Nga kura mukaya tati ulida. Mama prefewe munori. Mama prefewe munori ati anatukwa mire. Nga kura mkata. Jam papa. At premisi kobie. Papa emoro wa sinja. Nama kura mucha tati wa iulida. Nga kura mkaya tati ulida. Mama prefewe munori. Mama prefewe munori ati anatukwa mire. Nga kura mkata. Jam papa. At premisi kobie. Papa emoro wa sinja. Nama kura mucha tati wa iulida. Nga kura mkaya tati ulida. Mama prefewe munori. Mama prefewe munori. Ati anatukwa mire. Nga kura mkata. Jam papa. At premisi kobie. Papa emoro wa sinja. Nama kura mucha tati wa iulida. Nga kura mkaya tati ulida. Mama prefewe munori. Mama prefewe munori. Ati anatukwa mire. Nga kura mkata. Jam papa. At premisi kobie. Papa emoro wa sinja. Nama kura mucha tati wa iulida. Nga kura mkaya tati ulida. Mama prefewe munori. Mama prefewe munori. Ati anatukwa mire. Nga kura mkatele. Na mkubwaka akisha kufu. Mkubwaka akisha kufu. Ni mimi kasa, Kahambu. Musaburi. Solange pa. Kimbulu Makoka. Basi volo volo. Oyoshe ndesha ukuriria banabo maparsele yububandi. Akasha huwa mohanda wa sinja okochehende baba ukuwa na ya ukahana avandu hanoni ngobi chinono. Chinono ame ngamu welu otu. Chilondero nama kure mucha okwila vera chinono. Ate okwila vera chinono ngamure mukaya chere tareta. Pas ebi shire beka beka nabia ebi abere seha kande beka huwa. Ngokomo mabiyo wanyete tukabane koko TikTok. Wahanda kuta mstrongi sindani. Na iruko TikTok. Uluwana sunga chere tareta. Ingi na mukania na mavideo waye. Na makarte memoir. Na ngute kuwa karte ni 7000. Uwa ula na flash iruko mavideo waye. Uwa ula yumo. $10. Ena kuhayo. Nyere kasereka sindani. Amstrongi. Mene ngaba vora nyete. Muende leye. Nerevia. Nerekola. Evenru. Evyuene. Muende leye. Nerevia mwengana kola. Ebenru, ebiwene, erwe sahe yo, imwe matuwa ticha. Mamu wania.

0: comme Olivier Mirali Tostao.
1: Chipika Kitenge
0: Boutique Schengen Pedo Dinganga Mav Mavanga.
2: Wasinja onwate Luanzo Kiondo Omunyachimbulu ati ye honorable Kasereka Luanzo Kiondo Omunyachimbulu Chibwa ati amanza erkandra abandu banu ati icha chimwa meni edwije na alie mungundia na honorable Petisha Wite na Kambale Consmas mungundia na honorable maitresse Vumilia Echivetia na prefe Kasereka Musumba Semu Semu Luotu Kisinga Kambali Kiondo Degoshe Mungundia Paluku Mapanza Kimbulu Kimbulu Resungu Olwe mbolwe mireye mirei olwa mrene lwa alenga olwa bya lwe mbolwa lwa maya ya santa alemba alemba obukuka karibu obukuka ye ulioko mutima ye
3: nitibwa na ulioko mutima kotse
2: ye ko bana bitya abibi bakana shibana kwe
3: honorable honorable na baba keria
2: bo no no ilio ko aho kabonu aho ye kabonu
3: aha ono mo kabonu ba ke kabonu ko ndambie no ba ke no ba ke ba ke
2: na telesfo
3: aha
2: na Flavie ye profiono
3: rose kabisa iko ko kabonu ro mundo kabisa aho
2: Habro lo mundo aho kwanga ho wewe.
3: Ah, iko aho abanyira kaboro naho.
2: Eh, au twa pimis.
3: Ba ya bra yana fazra mutara jamruwa ye.
2: Omunye batimeyo.
3: Aba yanda.
2: Eh, ana lwa lwer.
3: Ah, shabia, na ana bia lwer.
2: Ah, bono bolo na malangira utwa pimisira ya hoye.
3: Ah, abro tu sia ni abasa ndo cha metra bolo bolo.
2: Ah, ni mbwa bantu bani malalu mabe ma.
3: No, bala mtu haji.
2: Bolo bolo misoni kaendo mongunza di tuyambane.
3: Yone konana.
2: Tulebe chetu anga kole ndi petit frère yoyo kabisa na utre heduki ye kabo ndo ho hali ne birode. Ho hali ne birode liezoe.
3: Fotokopia u.
2: Fotokopia ye kabo ndwe. Na Louise, omunyachinga yutie yuko uloko byomako ebya murerobe no kumuriki shasa na yali ko mutema.
3: Ali ko mutema ibwana na ma milionaire na makura muchi.
2: Eh.
3: Sana ngana risera muchi. O yuka to moviuma.
2: Aha, ye Rodriguez.
3: Rodriguez eh?
2: Ali ko mutema. Ana museka. atiambo suwabu lana rekandra mkuluwe waka mula muige mandefu ye kirewe chitatumba yuwa muhesirino ye kondre omulu anamunye uti shonderushi anga hora kwa kantere kemehanderwe
3: kantere nao namara mche
2: vale como tema muka chilumbiro bakamuhula muheme na muka wanyenze bakamuhula mu mwesimoke nono ati kwe ngana kwa mire ni Jospe omunyaka sinzwe ebiro delezwe kasinzwe ina ah nono ati wama bisiba kwe tata wasinjo ko chehende kandi wasinja ah koze ah ano ati tukoze hanone Nkabute inde tu. Eh, karibwe. Ah, yoza na umolandi uya. Fina kaka. Omoni? Nati kukoze hanone. Mama Safi. Bunyuka. Mama Safi ulibunyuka. Ye ulioko mtema di. Kutieo. Wasincha oko chehende na maramucha ye vivye na katoliki na ka, na bakatolike abusi ni Neema Ebunyuka na wama vya majina wa mama honorable Neema Omunyabutahera nunu ati wama atikuti kwe baba atinamati meshiwa kwa chehende cho 09 I don't know manga ni chimbabu. Karibwe. Uliokomu tuima. Basi volobolo njine siku ni mala aloma abe.
3: Basi kongrego ni kato mjone.
2: Retu kwa bebe tunena morenga.
3: Na mbeleko hiyo.
2: Basi volobolo. Omuduwa bili tabalibua.
3: Tabalibua.
2: Ye volobolo rumo. Omotatu tulondie mbene ya mahembe.

0: Ebe ni kai sunango mome nwerebula maboko tunekwa maboko di.
1: Nambwa tikari kikari roko mutireka ito kutisi itakirika mika ikaranga ni buko kitufumbi.
0: Tusha kandreno mvwaze wa iye mangatesi.
1: Basi na ya tu, basi na ya lioko mutrema.
0: Alioko mutrema?
1: Alioko mutrema.
0: Yuna eno koma kako levivuja.
1: Ako ushia ba, ako ushia aba kumili umura enge, alioko mutrema.
0: Ye kobe nebe iti ya alunzaluka lo mabu lo mamenu luka holo amu lukonda
1: na eni ndi kwa kwe homa homa ya masenda eni hindi ya hindi ya
0: hindi lakini mbwa siri tuwa betrandi
1: nengo kwa siri ya nengo kwa siri ya ta siri ya ta kubala
0: hehehe muka nale toko mabili ondo kwe
1: ake basi na sumula luba luba nero Ajeri kola chaviana.
0: Na mabeya.
1: Ya mabeya, taya mabeya, chaviera.
0: Nebiduaka.
1: Edina waka kau karikiraji kwa kibia huwa yu waka kubabari heru mbari mamu
0: kukau. Nebiduaka.
1: Ya jitwake.
0: Wanale techiduaka di.
1: Wa, na chiduaka, tukatama nikawa ikayo milioner.
0: Unashi chiduaka ne chikumbo ne chisumbu ne chikene ne chihanda chumerera ngaro ndiri mwisha bang
1: na buri bwo bwo chine chana chimerera
0: echi
1: kabya kanyo na machimene musanga lakini na rumbo bwo bwo chine kabya kanyo
0: ko berebetia Uliyoko
1: mutrema? Na uliyoko mutrema milionari ya bwana kwa uliyoko mutrema
0: Walobolo basi yoko banyabu yobosi uliyoko mutrema na ondiyono materoko indi simu chimbambu Halo chimbambu Amarangia matu wa kuchimbambu. Na hono wa meru makari yuwa mbingu. Hato kote kwe baba. Atinje matu mechibwa na chihende cheno. Atina nyamuhanga anye tsumule. Hanone. Animatere amede owe. Ya animatere amede owe. Omo paruasi bikira. Owe bikara sektere wimbi uotere mborere bikara awanya bikara awomo abo shabu sektere esho kowayi oko omobu hima bubuire bumubuire karuli ruanga esho shabia sektere siku wetu Nerio, akina baba ukairandeke ukakolebebuya. Hane mukulu wa imwarunga chiro chiuma. Nerio tuchinao mwalulonge mwalubango. Esi bale batuletere paruasi mubana ne paruasi ubabili tibuku nungu. Nerio, tuwama hika elubango. Tuwame yomupadiri. Paroko owe parukia ishareyo bas na tuwabere tuwabi ishareyo nerusa halia bende bianga koreka paroko ishari hakui kandi umulu ezaire sali komunikasyon ahuwa ni materia salari atirichinga akasha kwa mero mupeye yevutembo Base nero chikale kitu warutino Sikofu bereruje Omometre mwaho Ukaira ndeke Voila Nero chukobu wa tutino Ukaira ndeke Esho parukia sikala sangabo kwe Ukaira ndeke Chivuya nyamuhanga Yuka ndisha kuhemba Bo Nono atikuti kwe tata milionere Atiri bazuele. Ni ambo yaka tu kwa mera e bazuele. Karibu. Ulioko mutrema karibu.
2: Ayisi. Mede wa uwe bikara msektere.

0: zanango binau. Eri wambu binau niapa de probleme iko kibudu. Binau. Likambu binau. Nomochiluba eri wambu biba. Malukae. Biba, biba, biba, biba, biba. Malukae, bonjour. Bonjour. Nerukolu wabuti, wamambu malukae, kolu wabuti biba. Biba. Kudia soso, ezande kudia make. Ukekula kuku, na uwe ketu, kosa mwenyali kula liyai. Kudia make, ezande kudia soso. Kudia. Aye ba soki balingani nabi ninanzira namenya katunanzu zwa yo bolingo iyo zo zisemo tim karibu
1: alemba kiongolo
0: wa masubako
1: basi vrema mgasi ya bandova ai kabisa sokolo kabota
0: aliko mutema
1: mutemo
0: ande wa malangira ande mu watu seke chiro chikuru Nero
1: la butu he hatano ndakao la machetrole baranda mbao msandri
0: voilà Nero anene onde ye bienvenue Chicago ania butaher na mevereng na undi ambuyo bo na undi ambuyo Javier. Bo, nero, nalingi na yeba aso kito lingani. Nalingi na yeba aso kiwa susu basa la suwa. Ngazele. Bo, nero kasungo mundu. Bo, anasema milionere na alisha kunywa. Alisha kunywa dawa. No, mimi na kunywa vitalo. Elingala riwene kadekala langira mwakali ya mtibo baba bila abo bakaye bavere futoko bangi no sisi tunatumia maziwa obozo babo werewere bujinga voilà kundi olumbulwa olwe graza ikolukobwa lukohlo muazorar bakabo kwambo emayebo Yakopola, de la bilula lula, a condima. E cacaboye. Ha! Nerukasunga manduaka in yaburuko misike. A mayebo boboque. Niruambu mayebo, Yakopola. Vuyoka inayoza. Nikosema. Aja kucheza mukimbaraka, bambaraka bale bata kulungusa, mayebo ya kopola di. Bilokwe poli ni kusema bitu binaoza. Bitu bimeoza bwa. Asa wewe, mayebo ya kopola, tala bilula lula. Wale walio kuwa na tamatama, bilula lula donge kutamani. Ere ye taga kwa nasha salawali ya tsakucha tsingiche kutimia bo.

0: Awa bolingo na ndima bolingo etonde meke na yoka
1: esalango sirose otani achia sirose de foin oro sirose de foin ina ni magonji na kuyaka na kukunywa bitololo ile mapombe kisha maini inakuwaka kuhibidonda kisha wakati inanjaka tosha ile mai kisha ile mai ina unakutaka mtu alishaka vimba kotumbu na migulu naanja vimba vimba donge pala na iko muda pala
0: yanga mebele lalela yoe tonda isha labula
1: nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez.